0: Coming your way on Brothers FM 90.5 Makuri is pop, Afrobeat, hip hop, oldies, rock, jazz, gospel, high life. In fact, all genres of music to make your day the best it can be. As music is food for the soul, we play it like no other. No other. So, if you are a lover of music, Brothers FM is your sure bet for the non-stop entertainment you desire all through the day. Stay tuned with a station that's got it all in music. Stay tuned with Brothers FM 90.5 Makuri.
1: Hey yo, hello Makuri, hello Benue, what's poppin' guys? You've got nothing to worry about because you are chilling with Brothers FM 90.5, the station that rocks.
2: Ah, what para genya la ye?
3: Amen!
2: Ani, what para genya?
3: Amen!
2: Tia, no ba soro. Eruma bae. Ta, no ba de. Awon eyan mo po wa nbe ti anu ba fon laye ologo eniyan wa ori wa mo po wulo anu lo nje be lati enu mi ni oni ojo anu mo soro jade anu wa okan
3: amen
2: in the name of Jesus
3: amen
2: ayajo ojo kedogun osu keje odun 2026 moro mama je mu ipe mo so tele fun pe anu ma jo gbadun aye
3: amen
2: ile to te ile ayo lo ma je
3: amen
2: gbogbo bi o ba te ile re lo ma je
3: amen
2: ile adun lo ma je
3: amen
2: o ni je ikoro laye
3: amen
2: aye oni da duro
3: amen
2: mo ti so mo to so ile oni gbajere mu
3: amen
2: ojo ti ile ba bere je oni jade jona
3: amen
2: ori e oni gbabode o
3: amen
2: ota oni mu o
3: amen
2: je ki ile yan wa lowo otun e mu so wo otun mo duro bi ko ati iriju mo so ga bi aso tele iwo to ba niye pe lowo e kan fowo kan ile ile la nba soro mo gbadura ile ogo ati ola re ani ile asiki re wa debe
3: amen
2: o ma debe ni
3: amen
2: o ma debe
3: amen
2: ile ogo re to sa isan oluwa wo san
3: amen
2: mo loluwa wo san
3: amen
2: ile asiki re ti sa isan oluwa wo san
3: amen
2: in the name of Jesus.
3: Amen.
2: Aye ma dide.
3: Amen.
2: O para jenya.
3: Amen.
2: Ile ri ase fun o.
3: Amen.
2: Lase ti baba.
3: Amen.
2: Ati ti omo.
3: Amen.
2: Ati ti emi ma.
3: Amen.
2: Gbogbo eni ba pin foran in social media o ran anu gba.
3: Amen.
2: Wa de se bi oba.
3: Amen.
2: Jesu Oluwa wa.
3: Amen.
2: Mo ki gbogbo eyan omo Olorun jake jado agbaye. A good morning, afternoon, ati evening. Gege bi akoko ti o baba yin ase ni mo bi soro yi o loruko Oluwa ategun ayo ma fe lu o oruko mi o yi pada apostle ati woli Mustafa Solomon lati ijo Sirap Kagoni Church Land of Reality o wa ni gbaremu ni Idiobi airport area ni ilu Ibadan be ba ti de ore meji agugu e so pe se bi oba le nlo ko sente o mo be to ba de je pe o nbo lati lausa ile ibo eyin e ni dore meji e dro ni Nigeria Beauty ni Junction Airport e cross other side e so pe se bi o ba le nlo bo ba gbo ko da nlo turn ni waju Beauty yen ko pada wa Junction Airport so pe se bi o ba lo nlo mo gba dua loruko je wa se bi oba
3: amen
2: o to se bi eru mo
3: amen
2: o tu se bi eru mo
3: amen
2: o tu se bi eru mo
3: amen
2: ni Sunday mira at Thursdays mo ma wa ni gado lasu igado road o te bus stop so pe o lo se bi oba abi o lo so ko loyun event center loruko Jesus ora nugba
3: amen
2: ba pade pelu woli o man je kire ajo ya iba pade pelu woli ani fi foju reju pelu woli on ni tu pupo mo gbadua ora nugba ni ekotas lone ipade agbara o wa nbe e ma gbagbe pe iru awon ojo yi la npe ni ipade agbara lati se bi oba eyan gboro ma pa awon ipade je mo gbadua gbogbo aniri mi gbo o se bi oba in the name of Jesus mo ti so pe gbadua fun awon akobi loni mo ni ke gbawe mi mo boya o wa nu awe bayo sa akobi ni o ti jeun o ti amuti ya ya mama akobi re to gbe dani to so mo de je pe ko ti le gbawe mama e gbawe fun daddy e gbawe fun gbogbo eya bi amo gidi e gbawe fun awon akobi yin loni mo ti kede e pe a gbawe loni gbogbo eyin akobi hey latenu mi ni mo soro loruko Jesu wa to agba se
3: amen
2: awon kan lawon isa akobi kokan awon ta akobi ile yin o ba ri mu hey to gun ba wonu aye gba mi sa o ma affect awon aburo oda bi ori ti won do mi si yo mo san wale ni o mo pe geti mama re je enu bode te gba waye ni mama re akobi lo ma ko si geti ye ohun lo mo toju e ma ri ko to ri le ko ja ko to di po ja kokoro ori akobi na lo ma bi na bi nko and that is why ti olon fi recognize awon akobi so to gba akobi le re ba se ogun re se na ajaga yen ori awon akobi lo ma nwa ni body se mo npo lori awon akobi eru mo npo lori won po be ni awon ni opener fun idile yin opolopo akobi ni won ma ndagba pelu eruwo pressure mo npo fun won they have responsibilities je pe awon lo ma carry e no je pe won ma wa frustrated ni opolopo egba ti won ba mo nkan to e ko se because of the overloading ti won gbe sori e gbo mi sir ti o fa load ba po fun oko iru oko be ma nfa din ni e ma nwo irajo won eya that is why ta ya aya o ni soto fun adura gbigba fun awon akobi akobi ati ya e to ba wa labuja kai gbogbo to ba fe se loni ni role e party ka pade ni papa isoji gbogbo awon akobi pata la ma fi ororo si ori won eyin akobi o akobi ni o eru tin be lo ire ru ogo ni to ba mo mo ma ka fun oni bibeli wa mo ru to je wa mo pe o ki se eyan lasan je ki nka akoko Genesis chapter 49 verse 3 gbọ to so nipa awon akobi yes
4: Rubeni iwo ni akobi mi
2: gba mi o yes
4: agbara mi
2: agbara mi
4: ipile se ipa mi
2: oh yes
4: titayo ni ola ati titayo ni agbara
2: so ti gbe wa akobi so ipo ise yan lasan eni ola ni o orun recognize ye orun recognize ye iwo ni psalm 89 verse 27 kilo wi
4: emi yo se ni akobi mi eni giga ju awon oba ye
2: so gbo akobi so pe ho akobi ayayayaya eni yan la ni o eni aponle sugbo ogun leye eru ye ajaga ye ni o je olo la se dororo sori e bibeli wi pe ororo yo ja ajaga yo ja si wewe yo ja si wewe iwe saya chapter 10 verse 27 o lo so be e dide duro sami mo pase ajaga yere o ya ja
3: amen
2: in the name of Jesus
3: amen
2: iwe exodu ori ketala ese keji e gbon to so nipa awon akobi
4: ya ya awon akobi yin okunrin soto fun mi
2: so gbo ona recognize awon akobi eya won soto eya won soto won si lara won yes
4: eyi ti o ba je akobi laarin awon omo israeli je temi
2: eyi to ba ti je akobi laarin awon omo israeli temi ni won ona lo soro yes
4: iba se eniyan
2: iba je eniyan
4: tabi eranko
2: you can see awon ni opener What plan ni won? Open doors ni won. Awon akobi kilo de ti ogun man focus ni won. Awon ni ota koko man ri. Gbo mi sir, oni wo ko la akobi leyin and you are the first son of the family akobi mi o. Then so fun e, you are the first woman ni family ye akobi ni e. Iwo lo koko ra moto leyin. Akobi oko ni o. Iwo lo ko ra le to ko le labo ni o lo to. Anti akobi ni o. Iwo lo ko go play leyin. Akobi ni o. Gbogbo to ba ko se ni kan rere ni dile on toka si pe akobi ni o. Iwo Luke chapter 2 verse 34. Yes,
4: Simeon si sure fun won.
2: Yes.
4: O si bi fun Maria ya re pe.
2: Aha.
4: Kiesi.
2: Kiesi.
4: A gbe omo yi kale.
2: Aha.
4: Fun isubu.
2: Sorry. Yes.
4: Ati didi opo eniyan.
2: So ti bebe yen. Ewa akobi a gbe okale si dile yen lati gbe awon aburo e dide abi ko gbe won subu. Sorry bayi. E ru wa lori e. Sugbon. Oni lo ka fi oro si olori ejo gbogbo eyin pastors ni gbogbo branches te ba ti se pade leni ati ola e ba fi oro ro so da wa kobi. Yes, e fi oro ro so da wa kobi. To ba je akobi to ba de program loni bere fun we akobi asiri po nipa wa akobi. E ka the last one iwe we 22 verse 6. Chloe.
4: So abode na ni ona ti yo to.
2: Aha.
4: Ba igba ti o ba dagba.
2: Yo kuro ninu e. To bi niyan. Deuteronomy 21 verse 17. Yes.
4: Nitori o ni ami akoko.
2: Iwo na mi akoko leyan.
4: Agbara baba re.
2: Iwo na agbara baba re.
4: Eto akobi je ti re.
2: Eto akobi iwo lo ni. E dide duro. Eyin akobi e so pe Oluwa.
3: Oluwa.
2: Mommy Tayo!
3: Mommy Tayo!
2: Bamila Wakurete!
3: Bamila Wakurete!
2: Jaja Gale Wakuro!
3: Jaja Gale Wakuro!
2: In the name of Jesus!
3: Amen!
2: Seria Yakobi! Mufala Obeyi! Tobani Abayaloni! No more water to be in Nigeria! That is 1,000! Sope Mini! Moje Olori Lewa! Egberon Kare! Olori Owo! Timbe Nigeria! Moje Rawa Owo! Fomini Owo! Ti ma bi sakoso galabina yaka mo pase agbara dani duo le baba